buha. Inunis rin no, pandi si kanjala. Manong malabar babaw siya, kanjunyeng taluha. Manong malabar babaw siya, kanjunyeng taluha.

jala yaza. Anya panatusk, abadi amira kutuna pe. Mtunda ni anarambus tarabus. Yetan ni inspira kafani ni Antonio Chuara. Mtunda ni anarambus tatum. Ati bine putzo funzerai. Revna islar pa enna.